0: Escape on Hearts Radio Aruba 106.7 FM.
1: Paga, mas tiki pa luna. Mi timpong notisya pabo. Aruba, na ang si Unicorn Awo, bupo kumpra awi, ipaga mas tiki pa luna. Mas fácil ainda, base compra, kubo data pensa riba je.
2: Yes, you can afford it, now more than ever.
1: Visita ang si Unicorn Megastore, riba Boulevard of ang si Unicorn na San Nicolas.
2: Yes, you can afford it, now more than ever.
1: Paga, mas tiki pa luna. Ang si Unicorn, pabiwa mi ho.